0: Kalendi,
1: yeah.
0: Bola ki sina wado teni anto marongi ozo. Ale uti manto ako wata na. Wata mtu oku na anto oku. Bainaga rumboro rune to itaburero ke chelai na mwekuru we bilia bel baguranite yani mapenzi utoa watu mbali yeah. Ngakuaga story mbia outside the mic
1: Iyo ambasi ya ruro.
0: Ale, ngatua. Alafu na ande, atu kuwa na tutigere ndaike kumi na inya na bando, utuwa gusheza. Mm-hmm. Na anto iba kukua bali kira mbox number one na number two, nkaigua mbaya sana Kalendi.
1: Please.
0: No, ntu watu kuenda kuinga manto jama pema. Mm-hmm. Inya star 671 hash.
1: Kira box number five na box number six.